0: Trump ya gaya wa majalisar dokokin Amurka cewa baya buƙatar amincewarta akan yakin na Iran. A Najeriya, jam'iyyar PDP ta musanta fassarar da bangaren Kabiru Tanimu Turaki da wasu kafafen watsa labarai suka yi wa hukuncin kotun koli game da jam'iyyar.
1: Zance ne mura kan gado wanda ake cewa wai kotu ta tabbatar da dakatar da Senator Samuel Anyanwu da wasu, kuma a dalilin haka yanzu jam'iyyar PDP ba ta da shugabanci.
0: To tsohon gwamnan Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Ganduje ya ce masu kare shugaba Tinubu kan neman wa'adi na biyu da cewa babu abin da gwamnatin za ta tallata kanta da shi, ƴan bukulu ne.
2: Wannan duka hassada ce, ƴan siyasa ne wanda suke da can sun yi mulki, abubuwan da suke cewa a suwaju bai ba, shugaban kasa ya kasa, a lokacin su ma su ma sun kasa, kuma wannan kasa da suke faɗa ƙarya ne, ba kasa ba ce.
0: To za a ji wannan a filin Gane Mini Hanya. Akwai kuma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Amurka ta ce za ta janye sojojinta 5,000 daga Jamus yayin da sabani tsakanin kasashen biyu ke karuwa.
3: Backdrop, of course, is that spat between the German Chancellor.
0: Wakilin BBC ya ce ba shakka abin da ya haifar da hakan shine cece kuce da aka samu tsakanin shugaban gwamnatin Jamus da shugaba Trump da kuma sabanin su kan yakin Iran. Ma'aikatar tsaron Amurka dai ta ce za a kwashe sojojin a cikin wata 6 zuwa 12 nan gaba. Trump dai ya soki shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz da sauran abokai na kungiyar tsaro ta NATO kan kin tura sojojin su taimaka a bude mashigar Hormuz. A ranar Litinin shugaban gwamnatin Jamus din ya ce shugabancin Iran na kunyata Amurka ta hanyar sa wakilan Amurka su tashi takanas su je Pakistan don tattaunawa zaman lafiya, amma su koma fankan fayo ba tare da wani sakamako ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta wasu wasiƙa zuwa shugabannin majalisun dokokin ƙasar ta dattawa da ta wakilai, inda ya ƙara jaddada abin da ya kira an kawo ƙarshen hare-hare kan Iran, wanda hakan ke nufin baya buƙatar amincewar majalisa a kan yakin. Dokokin Amurka dai sun tanadi cewa dole ne sai majalisun dokokin sun amince da duk wani mataki na soji da ya wuce kwana 60. Shugaban ya ce yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da ake ciki a yanzu ta kawo ƙarshen hare-hare a watan da ya gabata. Duk da dakatar da buɗe wutar da ƙasashen biyu na hana jiragen ruwa a ciki da kewayen tekun fasha zirga-zirga. Tun da farko dai Mr. Trump ya ce samsam bai ji daɗin buƙatun da Iran suka gabatar ba da tattaunawa zaman lafiya da za a yi nan gaba da ta miƙa wa masu shiga tsakani na Pakistan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa tsadar safarar kaya ta jirgin ruwa saboda yakin gabas ta tsakiya na shafar yadda suke kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira a yankin da kuma Afirka. Mai magana da yawun majalisar Carlotta Wolf ta ce yakin ya illa da ta wuce shi kansa yankin sosai, lamarin da ke shafar harkar samar da kayan agaji ta duniya tana mai bayar da misali da safarar zuwa masu bukata na rikicin Sudan.
4: Rerouted shipments around the Cape of Good Hope.
0: Tace kewayen da ake na jigilar kayayyaki ta jiragen ruwa inda ake bi ta Cape of Good Hope na Afirka ta Kudu maimakon mashigar Hormuz ya sa yanzu an samu ƙarin kwana 25 kafin a iya kai kayan agaji Sudan, inda ake da 'yan gudun hijira mafiya yawa a duniya. Hukumar dai ta ce kuɗin da ake biya na sufurin kayan daga manyan ƙasashen da ake samo kayan ya ƙaru da wajen kashi 18 cikin 100. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla mutum 12 ne da suka hada da mata 4 da wani yaro daya suka mutu a hare-haren Isra'ila a garuruwa biyu a kudancin kasar. Sojin Isra'ila na ci gaba da kai hari akan Hezbollah, kungiyar da ke samun goyon bayan Iran, duk da kware-kware yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka yi. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon din ta ce sama da mutum 2,600 aka kashe a kasar a irin waɗannan hare-hare na Isra'ila tun farko-farkon watan Maris. Hezbollah dai ta ce tana kai hari kan sojojin Isra'ila da motocinsu da ƙananan jiragen sama marasa matuƙa a garin Al-Bayyada. A shekaran jiya Alhamis, ofishin jakadancin Amurka a Lebanon ya yi kira da a yi wata ganawa tsakanin shugabannin Isra'ila da na Lebanon, ganawar da shugaba Trump ya ce za ta iya kasancewa nan da 'yan makonni. Cuba ta yi watsi da sababbin takunkumai da Amurka ta sanya mata tana mai bayyana su a matsayin kadar 'ya'yan kadanya akan al'ummar Cuba baki daya. Ministan harkokin wajen kasar Bruno Rodriguez ya ce matakin abu ne da ya saba wa doka kuma cin zarafi ne, sannan ya ce Cuba ba za ta bari Amurka ta harzuka ta ba. A wata dokar shugaban kasa a jiya Juma'a, shugaba Trump na Amurka ya ce zai sanya sababbin takunkumi a kan jami'an da suke aiki a bangaren makamashi da tsaro da harkar kuɗi da kuma bangarorin tsaro na tattalin arzikin kasar ta Cuba. Amurka dai na ci gaba da matsin lamba akan tsibirin wanda ke shan wuya ta matsalar tattalin arziki da mai da datse hanyoyin shigar da mai da Amurka ta yi ke ƙara tsananta matsin. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya, Amurka na shirin janye dubban sojojinta da ke Jamus. Hakan da ya biyo bayan tsamin dangantaka tsakanin shugaban gwamnatin Jamus din Friedrich Merz da kuma Donald Trump kan yakin Iran. Ga Khalifa Shehu Doka ji da ƙarin bayani.
5: Shugaban Amurka Donald Trump da ya yi barazanar rage yawan dakarun sojin na Amurka da ke Jamus bayan da shugaban gwamnatin ƙasar ya soki Washington da rashin sanin dabarun yaki da ya kamata Amurka ta amfani da shi yakin da take da Iran. Tare da cewar shugabancin Iran ya kunyata Amurka. Shugaba Trump ya mayarwa da Jamus martanin cewar shugaban gwamnatin kasar bai san abin da yake faɗa ba. Daukar wannan mataki kan ɗaya daga cikin ƙawayen NATO, Pentagon ta tabbatar da cewar za su janye sojoji 5,000 daga cikin sojoji 36,000 da suke da su a Jamus nan da watanni 6 ko watanni 12. A wata sanarwa da mai magana da yawun Pentagon Sean Parnell ya fitar, Beth Hexet ne bayar da umarnin. Haka kuma ta ce daukar wannan mataki ya biyo bayan sake sabunta jadawalin da sashen kula da sojojin Amurka da ke Turai ya yi da kuma gano halin da ake ciki a yankin ya sa su daukar wannan mataki. Trump dai ya dauki tsawon lokaci yana kalubalantar NATO da kawayenta sakamakon yadda suka ki amincewa su taya Amurka bude mashigar Hormuz.
0: Rahoton Khalifa Shehu Dokaji. To sai kuma batun siyasar Najeriya, inda jam'iyyar PDP ta musanta fassarar da bangaren Kabiru ta nemi turaki da wasu kafafen watsa labarai suka yi wa hukuncin kotun koli game da jam'iyyar a ranar Alhamis. Jam'iyyar dai ta musanta cewa hukuncin kotun kolin ya tabbatar da korar sakaranta Samuel Anyawu da kuma wasu shugabanni, abin da ke nufin yanzu jam'iyyar ba ta da shugabanci. Muhammad Jangudu Haruna shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar, ga kuma abin da ya shaida Haruna Shehu Tangaza bayan wani taron manema labarai da suka yi kan batun a jiya Juma'a.
1: A wannan hukunci da kotun koli kotun Allah ya isa ta yanke a jiya, a hukunci ne wanda ya daidai da ainihin hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke kwanakin baya, kuma ya tafi daidai da hukuncin da kotun Federal High Court suka yi guda biyu a shekaran da ya wuce, inda ta hana yunkurin gudanar da babban taro wanda lokacin jagorancin Alhaji Umaru Iliya Damagum. So wannan hukunci ya mana daidai, mun ji daɗin shi. Kuma babban abin da ya sa muka kira wannan taron a manema labaran shine bayan hukunci sai muka sha mamaki, muka ga abin da ake ta yadawa a kafafen yada labarai da sauransu, wanda har da manya-manyan gidajen jaridu sun dauki a rahoto wadda ba ita ce ainihin abin da kotun koli ta faɗa ba.
6: Wani irin abu ne wannan? Wani irin batu ne wannan?
1: Inda zance ne mara kan gado wanda ake cewa wai kotu ta tabbatar da dakatar da Senator Samuel Anyawu da wasu, kuma a dalilin haka yanzu jam'iyyar PDP ba ta da shugabanci, wadda har wani dattijo wai har yana ce su sun karbe jagorancin jam'iyyar PDP. Wannan zance ƙarya ne, babu inda tun daga kotun Federal High Court aka tattauna aka yi hukunci akan maganan dakatar da wani, balle har a ce an ɗaukaka wannan ƙara zuwa Court of Appeal, balle a ce daga Court of Appeal kuma an sake ɗaukan ƙara an tafi Supreme Court, babu wannan.
6: Amma kai kana kotun ko kuma ka karance duka hukuncin na kotun koli da har zaka ƙaryata abinda mafi yawancin kafafen watsa labarai da ma wasu kusoshin siyasa suka faɗa?
1: Da ni aka fara zaman kotu tun 12:30 har karfe 1 da aka buɗe aka ba da dama wa mutane su shiga, suka shiga ina ciki, kuma kama ya zuwa yanzu babu wanda isa ya ce maka wai gashi ya karbi certified true copy na judgment din da har zai ga wannan magana wai an dakatar da ko an tabbatar da. A duk zantukan da turancin da Supreme Court alƙalan suka yi, kama ya ga waɗanda suka yadda da a kori ƙaran har ga zuwa waɗanda ba su yadda a kori ƙaran ba, babu inda kalman sunan Samuel Anyawu ya fito, babu inda kalma ta ce wannan dakatarwa ya fito a shari'an da aka gudanar a jiya.
6: Wannan da kake kalubalanta wato Kabiru Tanimu Turaki barista ne mai matsayin babban lawaya na ƙasa baki daya san. Baka ganin za a ce ya fi kamar saniya ko zai iya fin kamar saniya game da abin da hukuncin nan ya kunsa?
1: In har san ne wanda zaka ce ya fi ne sanin dokoki yaya aka yi yana san din ya jagoranci ƴan uwansa zuwa ga halaka tun daga Federal High Court har ya zuwa nan kotun koli ga yaman case kwaya daya da ya ci a mazaunin sa na senior advocate. So ba maganan san bane, maganan bin doka ne. Mai doka ta ce me hukunci ta ce me kuma alkali suka faɗa.
0: Muhammad Janguda Haruna kenan sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP a Najeriya. To a wata mai alaka da wannan dai a Najeriya gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban kungiyar gwamnonin PDP Sanata Bala Muhammad ya ce a matsayin su na ƴan demokradiya ko masu tarbiyya ta biyayya ta ganin kima na masu hukuma a hurumin shari'a sun karbi hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke kan rikicin shugabancin na PDP. Gwamnan Bauchin da ya kuma ce za su nemi jam'iyyun da za su koma don tunkarar zaben shekara mai zuwa 2027 yayin da suke kokarin warware takaddamar da ta dubaibe jam'iyyar kamar yadda ya bayyana a hirarsa da Khalifa Shehu Dokaji.
7: Abin kaman ba za a ce mun faɗi warwas ko kuma su ɗaya gefen sun ci ba. Kowa ya san dai banda muka zajirce muka kai har ga wannan matsayi muka kai ƙwaloluwan bin haƙƙin al'umma musamman ma masoyan jam'iyyar PDP da kuma masoyan demokradiya a Najeriya. Shi yasa wannan matsayi a wurin ba za mu ce mun faɗi har ƙasa ba. Amma kuma ko da yake su ma sun faɗi mu ma ba mu samu abin da muke so ba tunda taron da muka yi a Badun ba a yarda da ita ba. Su kuma abin da suka kafa wanda suke ce sunan shugabanni su ma ba a yarda da su ba.
8: So menene mataki na gaba da za ku ɗauka tun daga shi?
7: Mun riga mun ɗauka su wato Dr. Bai wato BOT na wannan jam'iyya kamar yadda tsarin kundin mulkin mu ya tsara za su ɗauki ragaman jagoranci na wannan jam'iyya har wani lokaci da za a sa masu riƙo na ƙwarya tunda shari'a ba ta yarda da wanda suke ciki ba. Kuma za mu yi ƙoƙari INEC su ga cewa sun yarda da wannan sai dai matsalan da muke da shi lokaci da ya rage wanda za a tantance har wayannan shugabanni su shigo a kan sunayen mutane magoya bayanmu na kowane ɓangare ma ne ɗan jam'iyyar PDP kamar ya ƙure.
8: To zuma na za ku yi to tun da lokacin ya ƙure shin za ka zauna ne ku ci gaba da zama da weekend ne ko ku a'a za ku fice ne ku koma ta jam'iyyar?
7: Ai mu ne yanzu muke alaƙaƙai tun da shi muke kan APC yake da shi da 'ya'yansa da magoya bayansa duk a APC suke.
8: Duk da cewa har yanzu bai fito ya ce ya koma APC ba yana PDP.
7: Yawwa ai ɗansa kun ga zai tsaya a matsayin ɗan takarar majalisar tarayya da kuma waɗansu hadimansa duk sun koma APC ya yi shi dama ya zama mana dagwalo ne a cikin jam'iyyar PDP kuma ya cimma burinsa. Amma mu ma mun cimma burin mutum da ba mu bar masa jam'iyyar ta zama tasa ba sai dai kuma dole muna da buƙatar mu ba da wani mataki ko matakala wa magoya bayan mu shiga waɗansu jam'iyyu saboda su samu a zazzaɓe su abubuwan da suke so. Shi yasa ma yanzu in na koma Bauchi mun riga mun tattauna da jam'iyyu wanda muke gani za mu gaya wa mutanenmu tun da babu lokaci da za a je har a sa wato shugabanci na riƙen ƙwarya har wannan ita aini ta yarda da ita a cikin kwana biyar ko shida. Dole ne mu yi amfani da hikima da dabarbaru mu samu wata jam'iyya wanda take da tsafta mu sa mutanenmu kuma wanda ba ta da matsala su ma su tsaya zaɓuɓɓukan da suke tun ƙarowa a 2027. A cikin satin nan za ka ji inda mu a Bauchi za mu koma, za ka ji inda Oyo za su koma, duk jihohin nan za mu koma.
8: To ko kai ma APC za ka koma tun da tun a kwanakin baya an jiyo raɗi-raɗi ana cewa har gwamnoni aka takwarorinka aka turo ma suna ta zawarcinka da ka koma tun da yanzu gashi ka ce lokaci ya ƙure.
7: To wannan zawarci bai kaya ba tun da ba ba da ko sadaki ba saboda haka an yi biris da wannan ba wani maganan koma APC jam'iyya zan kawo sabuwa ƙar insha Allahu inda za mu shiga mu kara da su tun da sun ce mu ba komai ba ne saboda haka mutanenmu su kwantar da hankalinsu za su samu dama su tsaya kuma har illa masha Allahu sai mun kwato wannan jam'iyya ta PDP mai lema daga wajen azzalumai.
0: Sanata Bala Muhammad kenan gwamnan jihar Bauchi a Najeriya. Inda yanzu yake karfe 7 na safe ne saura minti 16 a gaya ta jihar Kano a Najeriya, haka kuma yake a gaya dake jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com, inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su. Sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To, a farkon shirin an ji cewa Amurka ta ce za ta kwashe sojojin ta 5000 daga Jamus sakamakon sabanin diplomasiya tsakanin kasashen biyu kan yakin Iran. To, yanzu kuma sai filin gane mana hanya. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje ya ce an ajiye ƙwarya a gurbinta sakamakon nadin wani na hannun damansa da aka yi, wato Murtala Silangaro, a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano a sauye-sauyen da aka yi bayan sauyin shekar da gwamnan Abba Kabir Yusuf ya yi daga jam'iyyar NNPP zuwa APC. Ganduje da ya kuma tabo batun sake takarar shugaba Bola Ahmed Tinubu don neman wa'adin mulki na biyu a zaben shekara mai zuwa da matsalar tsaro da dai sauransu. Ga da yadda hirarsa ta kasance da Aisha Sharif Baffa.
2: Ko yan ba da shawara ne, amma dai abin da zan gaya miki shine, wato bashi wannan mukami na mataimakin gwamnan jihar Kano, wato an aje ƙwarya a gurbinta, kuma dama wato kaya ne ya tsinke gindin ka ba.
9: Mana ya dace da mukamin da aka bashi kenan?
2: Ya dace, domin kin ga na farko tunda ana magana gudanar da mulki ne na babban jihar Kano, tana bukatar ƙwarewa, tana bukatar ilimin gudanar da mulki. To, shi Murtala Silangaro ya yi shugaban ƙaramar hukuma a sau biyu, kuma ya yi shugaban ƙungiyoyin wato chairmomi na local government, sannan ya yi min kwamishina na ƙananan hukumomi shekara 8. Kuma lokacin da za mu tsaye da ɗan takara, yana ɗaya daga cikin 'yan takara wanda ina da kyakkyawan zato a lokacin nan da na bari an gudanar da zaɓe da shi zai zo na ɗaya. To, amma saboda awo irin na siyasa, na ga cewa ni daga ɓangaren arewacin Kano nake. Na yi deputy gwamna shekara 8, na zo na yi gwamna shekara 8. Ba za ta yi kyau sosai ba in ɗauko wani daga wannan shiya in ba shi takara domin ya zama gwamnan jihar Kano. Amma da an yi zaɓen shi zai ci, saboda haka
9: na nufin ya fi kowa ƙwarewa kenan,
2: ƙwarai da gaske. Amma saboda imaninsa a tafiyar da muke, na ce ya yi haƙuri ya yi mataimaki. Sannan na kirawo gawuna, shi ma kwamishina nawa ne kuma mataimaki na mataimakin gwamna nawa ne, na ce to ai ya kamata shi zai wato yi gwamnan jihar Kano, zai muna takarar gwamnan jihar Kano. To, saboda haka shi Murtala Silangaro mutum ne jajircacce, mutum ne mai amana, mutum ne kuma mai haƙuri. To, shi yasa nake masa murna, domin duk sauran masu kwaɗayin a basu wannan mukamin ya fi su dacewa.
9: A kwanakin baya an ji gwamna Abba yana cewa shi ne jagoran jam'iyyar APC a Kano, sannan kuma baya karɓar umarni daga kowa har da kai. Shin haka ne wannan magana?
2: Ba a tsarin mulki ne na jam'iyya ba, amma ga da'ar jam'iyyar APC na inda gwamna yake shi ne shugaba. Kuma lokacin da ya shigo mu, ni na daga hannunsa na ce wato takara ta gaba duk sauran 'yan takara mun ba su haƙuri, shi kadai zai takara na shiga karo na biyu na yin gwamna dinsa. Sannan kuma tsarin yadda yanayin jam'iyyarmu yake shi ne shugaba. To, saboda haka ni kaina ne wannan furci. To, saboda haka maganar da ya yi, to kin ga magana ce wacce ya yi, dama kuma ya maimata abin da aka faɗa.
9: Habbatin karɓar umarni da ya ce ba ya karɓa daga kowa har da kai?
2: Ai, ni ba na ba shi umarni, sai dai ba shawara.
9: To, zai menene matsayinka a jam'iyyar APC a Kano?
2: Matsayina a jam'iyyar APC, da farko ni ɗan jam'iyya ne, na biyu kusan na garma kowa a harkar jam'iyyar APC ko harkar siyasa a cikin masu damawa siyasa a yanzu a jihar Kano. Sannan kuma a matsayina na tsohon gwamnan jihar Kano a cikin dattijai na jam'iyyar APC, ni ne a shugabansu. Saboda haka wannan shi ne matsayina, kuma ba zaɓe zan shiga ba, ba kuma hamayya nake da kowa ba. So nake dai duk wanda muka sa a gaba, Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓensa. Duk dai wani mukami na zaɓe a cikin wannan jam'iyya to ni babban aiki na shine in taimaka in ba da shawara sannan kuma in shiga cikin tsari wanda an ambishi za a yi cin zabe
9: dan takarar da ka tsayar a zaben da ya gabata Nasir Yusuf gauna jam'iyyar APC sai gashi kasam ya canza jam'iyyar kuma jam'iyyar ADC shin ya akai haka
2: ni a fahimtata na siyasa bai mun laifi ba bai mun butulci ba domin demokradiyyar zamani ra'ayi ne kuma ra'ayinsa ne amma ba batawa ake da shi ba ba fadaye da wani ba wataƙila ya ga cewa gwamna ya shigo wataƙila ba lalle bane ya ga gwamna ya shigo saboda kaga babu kofar takar gwamna kenan tunda mun ce gwamna da ya shigo za a bashi dama ya tafi wato falle na biyu
9: wa'adi na biyu kenan
2: to wataƙila ya ga babu wannan dama amma in ya tafi wata jam'iyyar wacce ba ta da gwamnati to kin san cewa akwai wannan dama
9: to ya kaji da hadewarsa da Kwankwaso
2: ai dama ya taba yi wa Kwankwaso commissioner saboda kin ga ai ba samun abu bane kuma kamar yadda kika sani shi kansa ai da can wata jam'iyya yake ya jam'iyyar ANPP a karkashin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru har ma ya ci zabe ya yi chairman na Nasarawa local government to daga baya kuma ya shigo jam'iyyar mu ta APC har kuma aka bashi commissioner a lokacin Kwankwaso kenan bayan Kwankwaso ya sauka ni ma na gaje shi ni ma na sake bashi commissioner daga baya na bashi deputy governor to saboda haka hadewarsa da Kwankwaso yanzu ra'ayinsa ne ya zo daya suka hade to amma idan Allah ya yarda wannan hadewa ba za ta yi tasiri yadda su suke zato ba
9: mutane na ganin kamar shugaba Tinubu bai cancanci ya sake tsayawa takara ba bisa irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa da irin halin matsalolin arziki da dai matsalolin nan da nan ga matsalar tsaro har yanzu taƙi cinyewa to kuma gashi yana harin komawa takara neman wa'adi na biyu shin a irin wannan kamar maganganu da mutane suke yi zaka mishi kamar campaign domin sake cin wa'adi na biyu
2: to a'a to wannan ai dama
9: kasancewa kana cikin dattawa
2: ai dama ba ma haka ba ina cikin wanda suka dage cewa ya nemi shugaban kasar nan a lokacin
9: da farko
2: ina cikin kuma wanda suka dage suka yi masa aiki har aka samu wannan babban nasara amma abin da zaka kula shine ba shakka mutane suna fadar wannan magana amma idan kin duba ai rashin tsaro na kasar nan ai ya gaje shi ne
9: amma yanzu abuwa na karta barbara saboda ai
2: da
9: jihohin ma da ba ba a samu matsalar tsaro yanzu ana samu
2: to yanzu jihar Borno akwai lokacin da jihar Borno local government fiye da 20 suna karkashin mulkin Boko Haram a yanzu haka ne yanzu wannan ba ci gaba bane
9: a bangaren jihar Borno ba
2: to a kasar ma ai lokacin ma da yazo dama Boko Haram ya shiga wadansu wuraren akwai fada na tsakanin makiyaya
9: da manoma
2: akwai magana ta sace shanun Fulani akwai magana ta satar mutane a shigar da su daji duk kafin yazo wannan gwamnati akwai irin su saboda haka wannan matsala ce yanzu waɗansu kasashe ma ba yake ba to saboda haka dama irin wannan tashin hankali daga nan zuwa nan akan same shi amma abin da za a kula da shi shine shin mulkin nan na Najeriya mulki ne na karba idan arewa ta yi ta shekara 8 sai ya koma ɗaya bangaren kudu asuwaju yanzu ya shekara 3 za ta fice shekara 4 muna nema da ikon Allah zai sake waɗansu shekara 4 amma waɗansu daga arewa suna cewa a'a ai ya kamata wannan mulki a karbe ko kuma a kada shi zabe domin dan arewa mulki ya dawo arewa kaza da kaza
9: misali baka gani su masu irin waɗannan maganganun ko kuma kirayen suna gani kaman gazawa gwamnatin ne
2: to abinda suke cewa ba arewa lokacin Buhari ba ai masa an yi arewar wannan duka hasada ce kuma duka ƴan siyasa ne wanda suke da can sun yi mulki kuma a mulkin nasu me suka yi abubuwan da suke cewa asuwaju bai yi ba shugaban kasa ya kasa a lokacin su ma sun kasa kuma wannan kasa da suke fada ƙarya ne ba kasa ba bace domin ai ana shawo kan al'amura
9: ba su tan ƙara tabarbarewa idan an shawo wannan sai kuma wancan ya balle
2: haka al'amarin mulki yake tuntuntuni
9: haka ne amma a shugabancin da ya gabata babu matsalolin da suke faruwa a yanzu musamman matsalar tsaro da takicinyewa jihohin da babu wannan matsala yanzu ana samun matsalar da kashe-kashe
2: dama can abun ba daga Borno ya faro ba kai lokacin soja ba ai kashe-kashe ba a Plateau ba ai kashe-kashe ba a Kaduna lokacin Buhari ba ai ba kafin Buhari ba ai ba lokacin Jonathan ba ai ba to saboda haka wannan ma abin da kake gani shi ma a hankali zai ga cewa zai kau amma duk abin da yake faruwa dole sai da tsari sai kuma da hakuri amma mutane da abu ya zo far gabaki da ai kaza da kaza to shikenan ina mafita kuma ki duba tsarin zamantakeyar mu
9: abin da zan
2: taba tsarin zamantakeyar mu kin ga shi kansa ai bai taimakawa hukuma ba domin ai masu ta'addanci a cikin mu suke amma kuma ai ba a fito an nuna su ga su ba wadansu sun san su saboda haka tsarin mu ma na zamantakeya shi ma ya taimaka wajen irin wannan rashin zaman lafiya da ake gani amma kuma kin san kai fa yana wayewa a hankali ilimi yana shiga mutane na fahimta yanayin zamantakeya yana daukar sabon salo zaki ga irin waɗannan abubuwa zaki ga suna raguwa amma babban muhimmin abu shine shugaban ƙasa ya zama ya san abin da yake yi
9: a yanzu doka ta ba da damar zabe da kuma maslaha lokacin zaben fitar da ƴan takara kuma a jihar Kano akwai mutane da yawa masu son neman takarar kujera guda daya shin wani tsari ka fi son a yi amfani da shi a wannan lokacin zaben fitar da gwani ka san akwai batun tsarin kato bayan kato
2: wato hanya ce guda biyu da farko akwai tsarin daidaitawa tsakanin ƴan takara misali musamman ma idan akwai gwamnati a hannunka to wannan shine na farko kuma shine hanya mai sauki amma idan bai yiwu ba yadda tsarin mulki ya nuna dokar zabe ta nuna shine aje ai kato bayan kato da can ana magana ta wato wakilai
9: delegates
2: kenan to amma kuma matsalar delegates sai ya zama wanda aljihun sai fi kauri shine zai fi samun nasara amma idan kato bayan kato ne mutanen gari ne za su zo ƴan jam'iyya
9: ra'ayin jama'a
2: ne to kin ga wannan hanyar tafi saboda haka babu laifi idan an yi kato bayan kato idan masala ba ta samu ba
9: batun komawar kwankwaso jam'iyyar ADC ana ganin kamar barazana ce a jihar Kano da ma ƙasa baki daya ya kake ganin wannan
2: tafi ba wata barazana shi ba tsuntsu ne ba ya sauka nan ya sauka can ya sauka nan dan yanzu ya sauka
9: ya samu hai kuma ci jihar Kano ya kare jam'iyyar APC a kana lokacin da yake nan PP
2: mu ko muka yi amfani da kwarewar mu a siyasa muka kaya da shi yanzu gwamna namu ne wannan ba siyasa bace
9: to baka ganin koma tashi ADC a matsayin barazana
2: ba wata barazana karshen siyasar su ne yazo saboda haka ya tafi wata jam'iyya wannan jam'iyya hadaka ce kuma hadakan nan wato hadasa ce ta mutane wanda kowa bukatar sa shine ya tsaya shugaban kasa kuma wannan shi zai wargaza tafiyar amma mu jam'iyyar APC ai kin ga gwamnoni ma shigowa suke yi
9: ana gargan su gwamnonin nan da suke koma jam'iyyar APC kaman akwai barazana da ake musu
2: ba wata barazana
9: hakan yasa suke koma saboda tsira da mutuncin su
2: san kansu ne niyyar kansu ne sha'awar abin da yake faruwa a gwamnatin tarayya shi yasa suke shigowa
0: Abdullahi Umar Ganduje kenan tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya masu sauraro idan aka je shafin mu na internet babban labarin mu a yanzu shine yadda karuwar farashin mai za ta shafi rayuwar yau da kullum Barcelona za ta maye gurbin Lewandowski da Pedro Aston Villa na son baye muhimman abubuwan da ke hana mata tasiri a siyasar Najeriya Iran ta gabatarwa Pakistan sabon daftarin tattaunawa da Amurka mecece ranar ma'aikata ta duniya kuma yaushe ta samu asali waɗannan daga cikin labaran da suke shafin namu na internet a bangaren labaran da muka gabatar muku aji cewa Amurka ta ce za ta janye sojojin ta 5,000 daga Jamus yayin da sabani tsakanin kasashen biyu ke karuwa akan yakin Iran shugaban Amurka kuwa Donald Trump ya rubuta wasiƙa zuwa shugabannin majalisun dokokin ƙasar cewa baya buƙatar wato izinin su wajen gudanar da yakin Iran masu sauraro a madadin kowa da kowa Khalifa Shehu Dokaji ya hada shirin Lawanu Suleiman ya hada mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad na gabatar nake fatan kasance lafiya da sashen Hausa na BBC

0: rijiya za a soka wasu pipe a cikin ƙasa wanda su ringa zuko shi man fetur nan. Idan kuma pipe din suka je suka fasa wannan rezervoir, man zai bulbulo da ƙarfi sai saboda dama ya rade a kunshe cikin ƙarfi. To wannan bulbulon zai dade zai kai shekara 2 ko shekara 3. Ina wannan ya danganta da girman ma'adanan da ke wurin. Sannan kuma sai ya fara komawa ya kwanta. Idan ya kwanta kuma sai an ƙara tsokano shi, an tura mishi wasu abubuwa irin su iskan gas da chemical a ƙara fitowa da shi. Za a yi musu pipe guda ɗaya da kowace rijiya pipe ɗinta idan ya fito zai shiga cikin wannan main pipe ɗin. Shine wanda ake ce magadarin pipe.
1: Babbar guda ɗaya kenan da za ta tattara
0: komai. Babbar guda ɗaya shine wanda ake ce magadarin pipe. Shi kuma shine zai tafi ya kai ta iyakan inda za a ɗora ta, ko dai a babban tanka da za a kai ta wata ƙasa ko kuma babban pipe ɗin da zai kai ta matata. Dama da ka yi exploration sai development. Bayan shi sai kuma production, wato zuƙo shi ɗin samar da shi. Dama matakai ne guda uku: nemowa, ginawa, sai tsotsowa ko kuma samarwa.
1: Farfesa Ahmad Adamu kenan, masanin tattalin arzikin man fetur da iskar gas daga Jami'ar Philomath da ke Abuja. To daga batun man fetur sai batun alaƙar Najeriya da Nijar, da yadda sunayensa suka samo asali da makamancenciyar da suke da juna, kamar yadda Usman Medala daga Jamhuriyar Nijar ya buƙata. Abokin aiki Abdul Halilu ya gabatar da tambayar ga Farfesa Ado Muhammad na tsangayar tarihi a Jami'ar Abdul Mumin Jofo da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar.
2: Nijar da Najeriya sunansu guda ne. Ya samo isili daga kogin nan mai tasowa daga Gine, ya ratsa Mali, ya ratsa Nijar, ya ratsa Najeriya, ya bi ta gada Jaba, sai ya tai can cikin Niger State da Riba, ya watsar da ruwan shi cikin tekun Atlantika. Cikin shekara ta 1914, jami'in Turawa mallaka Lord Lugard shi ne ya haɗa mallakar Najeriya ta kudu da mallakar Najeriya ta arewa, ya maida ta Najeriya mallakar Ingila. Su kuma sojojin Faransa wanda suke mallakar Niger suka haɗa ta, suka sa mata suna mallakar sojan Faransa ta Niger, suka ba ta sunan Niger. Daga shekara ta 1920, tunan Niger ya samo isili daga kogin nan wanda ne zance ɗazu. Shi kuma kogin sunaye da yawa ke gare. Can wajen Gine ana kiran shi Joliba, nan wajen Mali ana kiran shi, inda wani yanki na Niger ana kiran shi kogin Isa, kuma wani yanki na Niger ana kiran shi kogin Niger, har cikin Najeriya ma ana kiran shi kogin Niger. Amma wani yanki na Najeriya kogin Kwara ake kiran shi, shi ne yake gamewa da wani kogin a gadar Jaba, da ratsa hayatai inda za a zuba da ruwan shi can cikin teku wanda ya kwaso tun daga Gine ya ratso ƙasashen da na ambata ɗazu. Kalmar ta Niger ta samo isili ne daga kalmar buzanci wadda take ambata wannan kogin da suna Nigerar, wanda mutane ba su iya waɗan shi ba sosai sai abin ya zama Niger wurin hiɗi ya zama Niger. Masu bincike na tsammanin daga kalmar buzanci ne aka samo kalmar Niger.
3: Tun kafin waɗannan ƙasashe Najeriya da Niger su ɗauki waɗannan sunaye da Turawan mulkin mallaka suka raɗa musu, a dauri wane suna ake kiran waɗannan yankuna da shi?
2: Kahin su ɗauki wannan suna ana kiransu ƙasashen Sudaniya ta tsakiya. Niger da Najeriya suna cikin ƙasashen Sudaniya ta tsakiya. Wani yanki na Najeriya yana cikin Kurimi, wani yanki na Niger yana cikin Sahara. Kaji amda ke kiransu ƙasashen da ke cikin Sudaniya ta tsakiya.
3: Tun farkon waɗannan ƙasashe, akwai wata kamantacceniya ko kuma hulɗa ko dangantaka tsakanin ɓangarorin ko kuma al'ummar da ke zaune a waɗannan ɓangarori biyu, wato Niger ta yanzu da Najeriya ta yanzu?
2: Akwai dangantaka ta kud da kud tsakanin dukkan al'ummar Niger da dukkan al'ummar Najeriya. Al'ummar duk ɗaya ne, ba arewa kawai ba, har kudu. In ka ɗauki yanki kamar na Niger, goron da za a yi ma mutum zanen suna da yajin da matan mutum za ta sha in tana zaman biki da sauran wasu abubuwa duk daga kuduncin Najeriya ake kawo shi cikin yankin Sahel turkudin Kano wanda yake sananne ne daga Najeriya daga Kano ake kawo shi ya ratsa Niger ya ta yankunan Sahel ya ta Sahara har ya ta Turai ta kudu har ya ta kasashen Larabawa ko yanzu shi abzinawa masu jin kansu suke sawa ita kuma Niger abinda ya shahi lalle da hatsi da wake da dawa da dabbobi da chaku da mai da nono tun daga Agadez in ya dauka sai ya dangane hakudancin Najeriya sa'annan an ka dauki harakar gishiri shi ma haganan tun daga Bilma Hafoga kahin lasare zo ya kawo nashi gishiri na teku wannan gishirin na yankunan Niger shine yake cewa ana Balma daga nan ne ma aka samu wajen talauci kalma aya shine ya kai hakudancin Najeriya don haka abin da nake so ka gane duka yankunan da ka dauka gabar da yamma Borno da Sanwayawa Zinawa da Katsinawa like suke da dukkan al'ummar Najeriya like ta nesa da ta kusa ba a cewa ga wani sai Najeriya ta arewa a'a abubuwan da suke ta daga gabar Gine suna kaiwa ko ina cikin wannan yankin wanda nace maka na Sudaniya in ka dauki mutanen Kano ungo hoje ta biyu can isilin su mutanen Agadez ne da Nazandar suka zo suka zauna su yanzu sun mamace ko su na ina ne suka zama wannan wuri bugaje da yawa tun daga Abzin Hakano suka bi ta Katsina Katsina ma akwai wani wuri inda ake kira Bugashi wani wuri ne na tarihi wanda ake kira Bugashi ka gani al'umma suna da dangantaka na kuddakud sun hadu sun shaku sun cuɗe sun zama al'umma daya
1: Farfesa Ado Muhammad kenan na zangayar tarihi a Jami'ar Abdulmumin Jofu dake binnin Yamai na Jamhuriyar Niger bari kuma mu je ga tambayar mu ta ƙarshe da ta fito daga baban gida Abubakar daga Maradi a Jamhuriyar Niger din wanda ya buƙaci mu tambayar masa masana me yasa ake ganin ruwa na fitowa a cikin kunnuwan yara ƙanana abokiyar aiki Zulaiha Abubakar ta gabatar da ita ga Dr. Hadiza Ashiru Usman kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
4: to yawanci yara musamman jarirai da kuma waɗanda ba su yi girma ba akan ga ruwa yana fitowa ta cikin kunnan su kuma akwai dalilai da yawa da hakan za ta iya faruwa amma babban dalili shine lokacin da ake ba jariri nono aka kwantar da shi flat akan cinyar mama yana shan nono idan ruwan nono ya tafi zuwa makogaro zai gangarawa ya wuce shiga kunne ko dama ko hagu saboda da hanyar makogaro da hanyar kunne a lokacin suna kurkusa da kurkusa so abin da yake wucewa ana hadiya zai iya wucewa shiga cikin kunne so yawanci za a ga gare-gare ruwa yana fitowa ta kunne kamar ruwan nono haka to wannan yawanci ruwan nono ne da yaro yake sha ya karkace bi ta cikin hanyar kunne ya fito ta kunne yawa amma idan yaro yana fito da ruwa ta kunne wanda ya kama da ruwan diwa kuma sannan yana zuwa tare da zazzabi mai zafi kuma aka taba gefen kunnen yana yin kuka to wannan ya nuna cewa kwayoyin cuta ne suka shiga suka kawo wannan matsalar to sai an garzaya da shi an kai shi asibiti don a duba shi amma dai kowanne ma daga ciki daga an ga ruwa ta kunnen yaro ya kamata a garzaya a kai shi asibiti don a tantance wanne ne daga ciki
5: to dokta waɗannan matakai ya kamata a dauka domin kaucewa hakan
4: ya kamata uwa tun tana da ciki musamman sababbin haihuwa a koyar da su yanda za su rike yara su shayar da su nono musamman asibiti lokacin da suke zuwa awo ya kamata a ringa nuna musu sannan kuma ko bayan ta haihu nan ma asibiti a nuna mata yanda ya kamata ta rike yaro ta bashi nono kuma a gida akwai manya da suka taba haihuwa su nuna mata yanda ya kamata ta rike yaro so gyara yanda ake rike yaro lokacin bashi nono shine yake sa a gujewa shigar ruwan nono cikin kunne shi kuma kwayoyin cuta abubuwa da yawa suke ka kwayoyin cuta ya iya yiwuwa daga waje ya shiga ko kuma ta cikin jini ya je duk dai wannan shi dole kariya ne na musamman kuma daga an gani a garzaya a je asibiti
1: Dr. Hadiza Ashiru Usman kenan kwararriyar likitar yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda kuma da haka ne muka kawo karshen shirin a madadin abokan aiki Ahmad Kabo Idris ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC
5: To yanzu kuma sai filimu na gane mini hanya. Tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje ya ce an ajiye ƙwarya a gurbinta sakamakon nadin wani na hannun damarsa da aka yi wato Murtala Silangaro a matsayin mataimakin gwamnan jihar Kano. Ganduje ya kuma tabo batun sake takarar shugaba Tinubu don neman wa'adin mulki na biyu a zaben shekara mai zuwa da matsalar tsaro da dai sauransu. Ga dai da hirarsa ta kasance da abokiyar aiki Aisha Sharif Baffa.
6: Ko yan ba da shawara ne. Amma dai abin da zan ga miki shine wato bashi wannan mukami na mataimakin gwamnatin jihar Kano wato an aje ƙwarya a gurbinta kuma dama wato kaya ne ya tsinke gindin kafa.
7: Mana ya dace da mukamin da aka bashi kenan.
6: Ya dace domin kin ga na farko tunda ana magana gudanar da mulki ne na babbar jihar Kano tana bukatar ƙwarewa, tana bukatar ilimin gudanar da mulki. To shi Murtala Silangaro ya yi shugaban karamar hukuma har sau biyu kuma ya yi shugaban kungiyoyin wato chairmomi na local government, sannan ya yi min kwamishina na ƙananan hukumomi shekara takwas. Kuma lokacin da za mu tsaye da ɗan takara yana ɗaya daga cikin ‘yan takara wanda ina da kyakkyawan zato a lokacin nan da na bari an gudanar da zaɓe da shi zai zo na ɗaya. Amma saboda awo irin na siyasa na ga cewa ni daga ɓangaren arewacin Kano nake, na yi deputy gwamna shekara takwas, na zo na yi gwamna shekara takwas, ba za ta yi kyau sosai ba in ɗauko wani daga wannan shiya in ba shi takara domin ya zama gwamnan jihar Kano. Amma da an yi zaɓen shi zai ci, saboda haka
7: na nufin ya fi kowa ƙwarewa kenan.
6: Ƙwarewa da gaske, amma saboda imaninsa a tafiyar da muke na ce ya yi haƙuri ya yi mataimaki, sannan na kirawo gawuna shi ma kwamishina nawa ne kuma mataimaki na mataimakin gwamna nawa ne, ta ce to ai ya kamata shi zai wato yi gwamnan jihar Kano, zai muna takarar gwamnan jihar Kano. To saboda haka shi Murtala Silangaro mutum ne jajircacce, mutum ne mai amana, mutum ne kuma mai haƙuri. To shi yasa nake masa murna domin duk sauran masu kwaɗayin a basu wannan mukamin ya fi su dacewa.
7: A kwanakin baya an ji gwamna Abba yana cewa shi ne jagoran jam'iyyar APC a Kano, sannan kuma baya karɓar umarni daga kowa har da kai. Shin haka ne wannan magana?
6: Ba a tsarin mulki ne na jam'iyya ba, amma da ɗa'ar jam'iyyar APC na inda gwamna yake shi ne shugaba. Kuma a lokacin da ya shigo mu ni na ɗaga hannunsa na ce wato takara ta gaba duk sauran 'yan takara mun ba su haƙuri, shi kaɗai zai yi takara na shiga karo na biyu na yin gwamna ɗinsa. Sannan kuma a tsarin yadda yanayin jam'iyyarmu yake shi ne shugaba. To saboda haka ni kaina ne wannan furci. To saboda haka maganar da ya yi, to kin ga magana ce wacce ya yi, dama kuma ya maimata abin da aka faɗa.
7: Habbatin karɓar umarni da ya ce ba ya karɓa daga kowa har da kai.
6: Ai ni ba na ba shi umarni sai dai ba shawara.
7: To yanzu mene ne matsayinka a jam'iyyar APC a Kano?
6: Matsayina a jam'iyyar APC da farko ni ɗan jam'iyya ne, na biyu kusan na garmi kowa a harkar jam'iyyar APC ko harkar siyasa a cikin masu damawa siyasa a yanzu a jihar Kano. Sannan kuma a matsayina na tsohon gwamnan jihar Kano a cikin dattijai na jam'iyyar APC ni ne a shugabansu. Saboda haka wannan shi ne matsayina, kuma ba zaɓe zan shiga ba, ba kuma hamayya nake da kowa ba. So nake dai duk wanda muka sa a gaba Allah ya bashi sa'a ya ci zaɓensa. Duk dai wani mukami na zaɓe a cikin wannan jam'iyya, to ni babban aiki na shi ne in taimaka, in ba da shawara, sannan kuma in shiga cikin tsari wanda an bi shi za a yi cin zaɓe.
7: Ɗan takarar da ka tsayar a zaɓen da ya gabata, Nasir Yusuf gawuna jam'iyyar APC, sai gashi Katsam ya canja jam'iyya kuma jam'iyyar ADC. Shin ya aka yi haka?
6: Ni a fahimtata na siyasa bai mun laifi ba, bai mun mutunci ba, domin demokradiyyar zamani ra'ayi ne kuma ra'ayinsa ne. Amma ba ɓatawa ake da shi ba, ba faɗaye da wani ba, wataƙila ya ga cewa gwamna ya shigo, watakila ba lalle bane, ya ga gwamna ya shigo saboda kaga babu kofa ya takar gwamna kenan. Tunda mun ce gwamna da ya shigo za a bashi dama ya tafi wato palle na biyu,
7: wa'adi na biyu kenan,
6: wa'adi na biyu kenan. To watakila ya ga babu wannan dama, amma in ya tafi wata jam'iyyar wacce ba ta da gwamnati, to kin san cewa akwai wannan dama.
7: To ya kaji da haɗewarsa da Kwankwaso?
6: Ai dama ya taɓa yi wa Kwankwaso komishina, saboda kin ga ba sabon abu bane. Kuma kamar yadda kika sani, shi kansa ai da can wata jam'iyya yake yi, ya yi jam'iyyar ANPP a ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru, har ma ya ci zaɓe ya yi chairman na Nasarawa local government. To daga baya kuma ya shigo jam'iyyarmu ta APC, har kuma aka bashi komishina a lokacin Kwankwaso kenan. Bayan Kwankwaso ya sauka, nima na gaje shi, nima na sake bashi komishina, daga baya na bashi deputy governor. To saboda haka haɗewarsa da Kwankwaso yanzu ra'ayinsu ne ya zo ɗaya, suka haɗe. To amma idan Allah ya yarda, wannan haɗewa ba za ta yi tasiri yadda su suke zato ba.
7: Mutane na ganin kamar shugaba Tinubu bai cancanci ya sake tsayawa takara ba bisa irin abubuwan da suke faruwa a ƙasa, da irin halin tattalin arziki da dai matsaloli nan da nan, ga matsalar tsaro har yanzu ta ƙi cinyewa, da kuma gashi yana harin komawa takara neman wa'adi na biyu. Shin a irin wannan kamar maganganu da mutane suke yi, za ka yi mishi kamar campaign domin ya sake cin wa'adi na biyu?
6: To a'a, to wannan ai dama
7: kasancewa kana cikin dattawan
6: jam'iyya, ai dama ba ma haka ba, ina cikin wanda suka dage cewa ya nemi shugaban kasan nan a lokacin
7: da farko
6: ina cikin kuma wanda suka dage suka yi masa aiki har aka samu wannan babban nasara. Amma abin da za ka kula shine, ba shakka mutane suna fadar wannan magana, amma idan kin duba ai rashin tsaro na kasan nan ai ya gaje shi ne.
7: Amma yanzu abuwa na ƙara taɓarɓara, saboda a
6: jihohin
7: ma da ba a samu matsalar tsaro yanzu ana samu.
6: To yanzu jihar Borno, akwai lokacin da jihar Borno local government fiye da 20 suna ƙarƙashin mulkin Boko Haram. A yanzu haka ne? Yanzu wannan ba ci gaba ba ne?
7: A ɓangaren jihar Borno ba.
6: To a ƙasar ma, ai lokacin ma da ya zo dama Boko Haram ya shiga waɗansu wuraren. Akwai faɗa na tsakanin makiyaya
7: da manoma,
6: akwai magana ta sace shanun Fulani, akwai magana ta satar mutane a shigar da su daji, duk kafin ya zo wannan gwamnati akwai irinsu. Saboda haka wannan matsala ce yanzu waɗansu ƙasashe ma ba yaƙi ba. To saboda haka dama irin wannan tashin hankali daga nan zuwa nan akan same shi. Amma abin da za a kula da shi shine, shin mulkin nan da Najeriya mulki ne na karɓa-karɓa? Idan Arewa ta yi ta shekara 8 sai ya koma ɗaya ɓangaren kudu, a Suwaju yanzu ya shekara 3 za ya tafi shekara 4, muna nema da ikon Allah zai sake waɗansu shekara 4. Amma waɗansu daga Arewa suna cewa a'a, ai ya kamata wannan mulki a karɓe ko kuma a kada shi zaɓe domin ɗan Arewa mulki ya dawo Arewa, kaza da kaza.
7: Misali, baka ganin su masu irin waɗannan maganganun ko kuma kiraye-kirayen suna ganin kamar gazawa gwamnatin ne?
6: To abinda suke cewa ba a yi Arewa ba, lokacin Buhari ba a yi masa an yi Arewar. Wannan duka hassada ce, kuma duka 'yan siyasa ne wanda suke da can sun yi mulki, kuma a mulkin nasu me suka yi? Abubuwan da suke cewa a Suwaju bai yi ba, shugaban ƙasa ya kasa, a lokacin su masu ma sun kasa, kuma wannan kasa da suke faɗa ƙarya ne, ba kasa ba ce, domin ai ana shawo kan al'amura.
7: Ba suna ƙara taɓarɓarewa, idan an shawo wannan sai kuma wancan ya ɓalle.
6: Haka al'amarin mulki yake tuntuntuni.
7: Haka ne, amma a shugabancin da ya gabata babu matsalolin da suke faruwa a yanzu, musamman matsalar tsaro da taƙi cinyewa. Jihohin da babu wannan matsala yanzu ana samun matsalar da kashe-kashe.
6: Dama can abun ba daga Borno ya faro ba. Kai lokacin soja ba a yi kashe-kashe ba a Plateau, ba a yi kashe-kashe ba a Kaduna, lokacin Buhari ba a yi ba, kafin Buhari ba a yi ba, lokacin Jonathan ba a yi ba. To saboda haka wannan ma abin da ke gani shi ma a hankali za ka ga cewa zai kau. Amma duk abin da yake faruwa dole sai da tsari, sai kuma da haƙuri. amma mutane da abu ya zo far gabaki da ayi kaza da kaza to shikenan ina mafita kuma ki duba tsarin zamantakeyar mu
7: abinda zan
6: taba tsarin zamantakeyar mu kin ga shi kansa ai bai taimakawa hukuma ba domin ai masu ta'addanci a cikin mu suke amma kuma ai ba a fito an nuna su ga su ba wadansu sun san su saboda haka tsarin mu ma na zamantakeya shi ma ya taimaka wajen irin wannan rashin zaman lafiya da ake gani amma kuma kin san kai fa yana wayewa
5: tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Umar Ganduje kuma da haka shirin wannan lokaci ya kammala a madadin Lawal Nuhu Suleiman ku kasance da mu a cikin shirin mu na safe daga nan sashen Hausa na BBC